0: Niloloko mo ako, partner. Ako'y nagulat. Akala ko, siyempre, ang may hawak ng posisyon ngayon.
1: Kala ko hawak ng beat.
0: Pwede, pwede. Ikaw may hawak ng ganitong beat.
1: Oras
0: anong
1: na
0: oras?
1: Ang oras, 8:04 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At Balita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
4: Ganda!
0: Thank you! At pagka ganyan po ang inuumpisahan ako ng ganyang ganda, tayo po ay nagkakaroon ng napakagandang morning.
1: Mm-hmm,
0: kaya naman partner, gusto kitang batiin ng gandang morning.
1: Magandang umaga partner, at syempre magandang umaga rin sa ating mga kapamilya. Kumusta kayo?
0: Nakapanghihinga na po ba tayong lahat?
1: Oo.
0: Sa napakahabang mga argumento. Nakatulog ako, partner.
1: Bakit?
0: Nasa dialysis nga ako, nanonood akong ganyan. Maya-maya, parang iba na naririnig ko, partner.
1: Ano na?
0: Humihilik na pala ako. Sus, Mario, Josep.
1: Narinig na yung sarili.
0: Pero kapag ka ganyan, nakatulog ka ng kahit kaunti, mulat mo, mulat talaga.
1: Pagmulat ng mata.
0: Ayan.
1: Mm-mm.
0: Tayo, wag na, wag ba. Ano yan, makakahabol ka pa rin.
1: Mm-hmm,
0: yun
1: mm-hmm.
0: naman ang kagandahan doon sa kapag marami at mahaba ang pagdidiskusyon kasi nahihimay-himay lahat.
1: Hindi
0: ko alam kung tama bang ganun, partner, o ikaw sa palagay mo ay dapat iksian na lang or doon na tayo, tumbukin na natin ang dapat tumbukin.
1: Eh, sabi nga ni attorney, dapat mabilisan lang
0: yun
1: to
0: lang
1: eh. Di ba? Hindi ito pinoprolong. Kaya actually, nakatulog na din yung ang dami ng ini trust na witnesses.
0: Oo nga.
1: At isang witness na lang on Tuesday si Attorney Melvin Matibag ng NBI para doon sa articles on grave threats.
0: Ayan, oo. Si Attorney
1: Betrayal of Public Trust.
0: Si Director dapat ngayon, dapat ngayon, itong linggo dapat nakaharap.
1: Hindi,
0: kaya
1: next week talaga siya.
0: Next week talaga. Ayun naman pala eh. Anong inangak-ngak ng iba?
1: Ay, hiningi kasi na kung po pwedeng mauna na siya. Sabi ng mga senator judge, hindi. Kung anong schedule na ibigay at kung ano yung nakalatag, yun yung susundin natin.
0: Kaso, sabi ni Matibag, busy po akong tao. Marami
1: Lilipad po ako, may training po ako. Sabi ng senator, Alan Cayetano, kami din naman busy. Kaya din naman sa prosecution busy. Kaya din naman sa defense busy. May ganong factor.
0: O di kayo na lahat ang busy, paano kami? Hindi kami busy?
1: Kaya ayun, sabi ni Matibag, iimbestigahan yung SEA Games 2019.
0: Ang kaldero, bow.
1: Bow. Ay, kahapon, nasa opening partner ng impeachment trial, yun yung minanifest ni Senator Robin Hood Padilla na magkapatid na Cayetano, yung naging statement ni Attorney Matibag na tipo para tinatakot mo ba ang impeachment court dahil ipatatawag ka at kumakontra kami doon sa schedule na gusto mo, biglang sasabihin mo iimbisigahan mo na lang.
0: Kung magagantihan na lang tayo.
1: Involving ang yung mga senator judge, ganoon.
0: Okay lang kung kayo ay magdiskusyon, magdebate tungkol diyan, pero wala lang pong pukulan ng kaldero. Ay, mali. Mali! Mali na naman tayo.
1: Nakita mo naman, partner. Kasi alam ko na kung bakit ka nakatulog.
0: Bakit, bakit?
1: Kasi
0: bakit?
1: Oral arguments, in-expect natin.
0: Sa totoo lang.
1: But no, dinugyo.
0: Paano nga ulit, partner?
1: But no, di ba, partner? Parang kang dinudu yan. Parang kinehele nung dalawang kampo.
0: Kalma.
1: At kay Attorney Chel Jok, no? Kay Attorney Michael Poa, parehong naging kalmado,
0: kaya
1: parehong
0: ba
1: naging statement, sabi nga nila.
0: Uh-oh.
1: At talagang inilatag lang nila kung ano yung punto de vista nga nila kung bakit dapat o hindi dapat buksan yung mga records ng BIR at ng AMLAX, yung bank records.
0: Tama naman yung ganun kasi nasanay tayo nga sa masyadong maraming drama. Mm-hmm. Ang gusto natin yung mga nagsasampalan, nagsasabunutan.
1: Away!
0: Oo, yaw.
1: Pinusan niyo ba kami?
0: Yan. Ako ang legal. Gumaganyan.
1: Ilan lang kami abogado rito?
0: Oo. Oh, sina Jokno at Poa.
1: Oo.
0: Lalang.
1: Kalma.
0: Chill.
1: Amin pong hinihingi.
0: Oo.
1: Sa kabilang banig. Amin pong tinututulan.
0: Oo. Parang ikaw gusto mo ng, ano ba kayong dalawa? Gumaganyan.
1: Mag-away naman kayo.
0: Yeah, parang mas maganda kung gano'n kasi mas naiintindihan mo. Tsaka di ba sinabi ko nga, yun ang suggestion ko dati na wag nang magsigawan, wag nang magsapawan.
1: Sabi nga, napahinggan ka partner.
0: Oo.
1: Kayo yung sinunod nila.
0: Naawa sila kasi lalo ako hindi makatulog pagka gano'n.
1: O kaya ito naman, sinunod ka nila, mahimbing ang iyong tulog.
0: Oo, dire-diretso. Gabi na ako nagising eh.
1: At sarap ng tulog.
0: Oo, kasi nag-dialysis.
1: Oo.
0: Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga katropa ko na nagda-dialysis at mga katropa ko na senior citizen din. Pwede nagkaroon ako ng senior citizen moment.
1: Saan?
0: Kanina kay Alvin.
1: Kanina lang?
0: Ang daya mo naman. Bigla ko na pa. Ha?
1: may natatanda din ako nung last
0: nung
1: sa araw.
0: Pabira. Dahil nakalimutan ko, ako pala yung nagbabasa. Ngayon, di ba pagkapalitan tayo, nagbabasay na item.
1: Oo.
0: Hinintay ako ni Alvin na magbasa.
1: Ang ginawa mo?
0: Wala. Nataranta ako, hindi ko alam. Akala ko si Alvin ang magbabasa.
1: Ikaw na pala, turn mo na pala.
0: Oo, kaya sabi ni Alvin, ano ba pa, una natin ipapakuha dito yung maintenance niya. Pambihira. It happens.
1: Ganito talaga, minsan nga, salamin lang hinahanap ko.
0: Oo.
1: Ay, nandito lang pala.
0: Minsan
1: yung cellphone ko, sinetap ko na para sa report.
0: Oo, yun pala.
1: Nasa kaya yung cellphone ko?
0: Naku, Diyos ko. Nagkakandahilo ka, nakakahanap.
1: Nag-live ako eh. Nasaan yung cellphone ko? Yung pala, nakamount na yung cellphone ko. Ganito talaga, dumadaan tayo sa mga ganyan. Sa kabisihan, dami iniisip.
0: Kaya nga. At kaya yung mga taong bisibisihan ay kaagad natin dapat isa lang. Nang sa ganoon ay hindi tayo kalimutan, lalo pat may mga malalaking issue na kinakaharap ito. Hindi lang po yung mga administratibo, kundi yung mga pagba. Buti nga tumigil na yung mga pag-ulan. Ano, napakinggan din ang ating panalangin.
1: Panalangin.
0: Panalangin.
1: Ayun, nakita ko yung sarili ko.
0: Ayan. Oh.
1: Andiyan pala ako.
0: Say hi.
1: Kala ko boses lang ako.
0: Sabi mo, say hi.
1: Hi. Yan.
0: Opo, Camille Postolero. Tatawagin na po natin ang Hepe doon sa MMD. Partner, sino ba nag-discussion? Sina Alvin kanina kung ano ang legal at illegal doon
1: pagdating sa pag-video at pag-upload.
0: Oo, tama.
1: Halimbawang ayaw mo, hindi mo gusto, pero na-videohan ka in public.
0: Oo.
1: Ano nga ba ang dapat?
0: Correct.
1: Bukod doon, siguro dapat yung mga agency na involved sa ganun, may mga sarili din silang protocol, di ba, sa paggamit ng mga ganyan.
0: Tsaka dapat lahat alam.
1: Oo.
0: Meron kasi minsan ng mga ahensya, gagawa ng pulisya, sila lang ang nakakaalam. So pagbaba naman sa mga tao, hindi nila alam. Kaya pagbaba doon sa ground, alam ka naman pagbaba. Ay, hindi.
1: Mali.
0: Ano yan? Iba-iba ang interpretation doon sa pulisya.
1: Minsan kasi, naiintindihan natin, partner, na kapag nasa public place ka, kung ma-videohan ka doon and all, walang problema. Kasi public place nga yun eh. Pero kung nasa tahanan mo na, o sa private place mo, doon tayo magkakaroon ng problema.
0: Tama.
1: Pero paano kung nasa public place, pero parang ang lumalabas, ang reklamo ng mga teacher, bakit yun naman pinapahiya kami mga teacher? Dahil nandiyan sa helmet na
0: yun.
1: Kailangan pa ba yung i-upload?
0: Yun.
1: At ang clickbait mo ay teacher ka pa naman?
0: No. Hala, kumanyan ba?
1: May ganun.
0: Okay, sige. Dahil
1: ang tanong, ano na ngayon ang ginagawa ng MMDA? Dahil nga sabi, di ba, doon sa item natin, hindi muna pwedeng sumama si Sir Gabriel Go doon sa mga operation.
0: Tama.
1: Ito kaya muna ang papalit?
0: Aya.
1: Siya kaya?
0: Ako muna.
1: Ikaw muna. Ay, pwede.
0: Uh-oh.
1: Pero kausapin na po natin ang General Manager ng MMDA, si Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning. Ah, sir, wait, tatawagan ulit mo ka na putulan linya natin dahil...
1: Sabi niya, ang dami niyong kuda.
0: Oo, yak-yak kayo ng yak-yak. Ang dami kong nga ginagawa dito. Gargoli ka nga dito. Gumanyan, gumanyan. Oo.
1: Pero hindi sabi niya, ako bang, ako na pala lalabas, sabi niya. Oo. Teka lang ha.
0: Sabi niya siguro, napakadaldal pala nitong dalawang ito. Makapunta muna nga sa isang meeting ko pa. At ngayon, tapos na yung meeting. O, hindi pa rin tayo tumitigil ng kakayak-yak.
1: Kaya nga. Pero importante, kailangan nating maset partner. Paano nga ba kapag ayaw mo? Diba? Oo. Kahit nasa public place ka at feeling mo yung video ay magdadala sa'yo sa kahihiyan.
0: Oo. At hindi lang sa'yo, sa pati kapamilya mo.
1: Sa community mo din, diba? Oo. Na nire-represent mo.
0: Yes, ma'am.
1: Nandiyan na?
0: Ayan na.
1: Balikan na natin na. Si MMDA General Manager, Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning, Doris at Robert.
0: Good morning, sir.
6: Good morning, sir. Good morning, ma'am. At good morning sa inyo, mga tagapakinig.
0: Opo. Sir, ang katanungan ng lahat, ano ang magiging, ano ba ang tawag sa Tagalog sa fate?
1: Kapalaran.
0: Kapalaran ni Gabriel Go. Dahil, amin na naman natin, magmula nung siya yung nag-head sa clearing operations, marami nang na-videoan, marami nang mga kaso na na-resolve na rin. So, ano ang balak ninyong gawin sa kanya?
6: Ngayon po, we have open an administrative investigation regarding sa reklamo, specifically sa letter na natanggap natin mula sa Teachers Dignity Coalition at binibigyan natin ang pagkakataon sa ang lahat na makapagbigay ng kanilang saloobin, both sides, ang mga nagre-reklamo at ang nare-reklamo at tungkulin ng MMDA kasi. Alamin ko ano ang katotohanan at balansin ang magiging decision dito.
1: Opo. Doon po ba, General, sa trabaho ni Sir Gabriel Go sa clearing operations? Kasi alam natin, ang dami talagang makakaaway. Lahat, data, halos makakaaway mo dyan. Kahit barangay tanod, kagawad, chairman, and all, and so on and so forth. Basta nakaharang doon at nagmamatigas. Ano? Bahagi rin ba doon sa responsibility niya, sa tukulin niya, yung mga video na yan, pagkukuha ng video, ano, as an evidence ba?
0: O nakalatag ba talaga yan?
1: Or hindi naman siya na-require sa ganyan?
6: Ganito, ano? Dalawahin natin at iklaruhin natin ang isyo. Dalawang isyo kaagad ang separate kasi sa about sa video, no? Yung pagkuha at ang pag-upload. Yung pagkuha ng video, di ba, may kasama nga ang MMDA, may mga na-procure nga kami ng mga body camera.
1: Apo,
6: at kung ng body camera, minamandate natin ang alternative recording devices, which is the cellphone, at kung ano pang mga video material,
1: Apo.
6: Video capturing material. Ngayon, yung pag-upload is an altogether different thing, no? Ang video ay tinitake ng agency para sa protection both ng ina-apprehend at saka ng mga empleyado ng agency.
1: Apo.
6: Kasi yun ang actual na record ng insidente, ng interaction ng dalawa. Pero yung pag-process niyan at pag-upload, yan ngayon ang ating iniimbestigahan at binubusisi para malaman natin kung ito ba in accordance or standards na nakapromulgate naman sa agency.
0: Klaro ko lang, General, wala kayong pulisiya na kapag nakunan, body cam man yan o yung ibang gadget, ay kailangang i-upload.
6: Ang word na kailangan, yun kasi ang dapat i-qualify natin, no? It may or it may not be uploaded, no? Kasi hindi lang naman yung being a record ang purpose ng pag-video na yan. Kasama rin dyan, kung gusto natin, front-facing education ng ating mga kababayan, information din ng ating mga kababayan kung ano ang mga nangyayari. Pero ang isang sigurado dyan, wala, never sa naging intensyon ng pag-upload ng kung anumang video ng agency ang ipahiya ang violator.
0: Ayun, oo. Kasi napaka, hindi naman malabo, kundi hindi mo alam kung saan ka...
1: Saan yung linya eh, di ba?
0: Thin line.
1: Na tama, nasa public place ka nga. Pero may karapatan ka nga ba na i-upload mo yung video na napapahiya naman ako bilang guro?
0: Kaya nga, guro siya. Pero hindi lang kasi guro, kahit sino naman.
1: Kahit sino na nakuha na.
0: Lalo pa, partner, General, kung ginagawang katatawanan yung nangyaring insidente.
6: Opo, isa talaga yan, siguraduhin natin at linawin natin at this point. Hindi pwede ang ipapahiya ang isang tao, okay? So, nandyan ay covered yan ng NPC, National Privacy Commission Circular 25-01. So, andyan, precisely, nilabas ang circular na yan para protectionan. ang privacy ng bawat Pilipino.
0: Opo, pero hindi naman po ibig sabihin yan na magluluwag ang MMDA sa mga clearing operations nila.
1: Correct.
0: Hindi rin po yan ibig sabihin na lisensya na nung mga gumagawa ng illegal yung ganyan. Ah, hindi mo ako pwedeng kulan, Gabriel Gawa, yung ganyan. Or kahit sinong kagawad ng MMDA.
6: Ay, liwanagin natin, sir. Ma'am, ano? Hindi talaga titigil ang MMDA sa sidewalk clearing operation.
0: Opo.
6: At ang SCOG ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Sigab lang si Mr. Go ay atin lang inilagay sa opisina muna para to give way to the impartial investigation at magkaroon din siya ng oras para mag-prepare ng kanyang mga depensa.
1: Opo.
6: Ngayon, hindi na dagdag pa natin ngayon. Very timely ngayon yung NCAP na usapin.
0: Ayan.
6: Precisely ang rason ng NCAP na gusto natin ang interaction ng ating mga tauhan at ng mga violators ay minimum. So sa NCAP, pipicture na lang natin, ipapadala sa kanila ang net notice of violation, at pagkatapos isettle nila ang kanilang mga multa, or pag hindi pa rin, papasukan na natin, papuntahan natin ang ating mga empleyado na talagang yun, kung pisgahin ang illegal halimbawa na mga binibenta or ito ang illegal parking, or kung ano man, tikitan ng personal ang tao kung ito ay littering para pag hindi niya inayos ang kanyang ticket, ito ay nagiging warrant of arrest.
1: Opo. Halimbawa, ibig sabihin ito, general, halimbawa, doon sa isang side street, sabihin natin, may mga nakapark doon sa walkway,
0: yeah,
1: mga nakaharang doon. So, po pwede, ang mangyari lang ay picturean na lang yon, and then padala na lang sa kanila yung kanilang resibo or kung ano man dapat nilang bayaran, penalty nila.
6: Yes, totoo po yun. Yan talaga ang isa sa mga priority natin. Pero syempre, kailangan din nating pakinggan ang hinaing ng mga tao kasi normally sa mga ganyang illegal parking, isa sa mga pinaka-common namin na trigger ng pagpapupunta talaga ng operation ng operating group namin ay yung reklamo rin mismo ng mga residente na naaabalan itong mga illegal parking.
1: Tama.
0: Correct, correct. Oo. Pero hindi naman kaya po magka-cost din, general, ng kumbaga ay dismayado, magiging dismayado naman. Demoralized ang inyong mga bata dahil, teka lang, gagawin lang naman namin yung aming
1: trabaho. Kami pa na reklamo.
0: Oo, yun. Paano ho yun, general?
6: Naiintindihan po ng ating mga tauhan yan na kasama sa hazards ng trabaho yan, hazards of the trade yan, na may magre-reklamo talaga sa ating gagawin at sa aming mga ginagawa. Pero hindi naman ito magiging rason at hindi ito magiging sapat na basihan para kami itumigil na atras na sa trabaho. Sapagkat as long as ang pakiramdam namin at ang aming paniniwala na as long as we are doing the correct thing at it is within the agency guidelines at within the bounds of the law, eh dapat ipagpatuloy po natin ang serbisyong ito.
0: Walang demoralization, General?
6: Sa ngayon naman, hindi naman magkukos ng demoralization yan sa tingin namin. Ano? Sapagkat ito naman ay binibigyan lang natin ng pagkakataon ang ating mga empleyado na sumagot din sa mga paratang laban sa kanila.
0: Tama.
6: At idedetermina natin ito sa isang just and fair proceedings.
1: Opo. Yung sa case po ni Sir Gabriel Go, General, yung mga naka-upload na niya ng mga video, lalo na yung doon sa teacher, ano, at sa iba pa po na mga naka-upload niya during the operations po nila, ano po, may initial po ba na request at pakiusap ang MMDA sa kanya na i-take down muna itong mga ganito pending investigation?
6: Ito po ay nasa diskresyon na ni Mr. Go kung yan ay kanyang i-take down. Ano? Dahil yan ang nagiging subject ng reklamo. Pero nakikita natin yan, dinodouble down niya at dinodjustify niya ang kanyang mga ginagawa. Eh karapatan niya rin po yun. Pero at the end of the day, lahat ng yan ay magiging parte ng usapin at magiging ebidensya, pabor or laban sa kanya sa isang judicial proceeding.
1: Opo, may timeline ba tayo dito, General? Gaano katagal yung gagawing investigation at yung result po dito?
6: Kahapon actually ay binigyan natin sa kanyang oras para siya ay mag-explain sa initial na show cause order ay 24 hours lamang kasi yun naman ang mandato ng civil service. Pagkatapos, pag ma-evaluate natin ang kanyang sagot, saka natin i-determine kung ang kanyang circumstances ay magwawarant ba ng isang pre-charge investigation or preliminary investigation in preparation for a full-blown trial.
1: Opo, opo. Sir, Sabi nyo nga po, pwedeng with this incident, may pwede tayong gawin, ano? May end cap tayo. Pero may iba pa ba kayo na ilalatag or naiisip para mas lessen yung interaction ng inyong po mga tauhan sa mga makukulit? Sabi na natin, may makukulit talaga na nakapwesto. Akala mo, nabili nila yung kalsada.
0: Totoo naman yan.
6: Isa sa mga pinag-iisipan ngayon ay nire-review namin actually ang aming client interaction SOP. Kung paano ang mga dialogue, paano ang pagsasalita sa ng ating mga empleyado pag sila mag-interact sa mga violators or sa iba pang mga tao sa kalsada. Gaya ng mga sa fast food, nakikita natin yan. Actually, ang ating naririnig dyan na sinasabi ng ating mga behind the counter na halimbawa kukuha ng order mo pag ikaw ay nasa fast food ay covered yan ng SOP. May 7 key steps na tinatawag. So, pati ang pag-smile dyan, pati ang sasabihin ay nakamandato at nakasulat. Kaya yan ay nire-review namin sa MNDA kung pwede maging applicable din sa ating proseso.
1: Oo, hindi yung tipo pag ano na medyo sinisinghal ka, sumisinghal ka kagad. Kaya minsan nagagalit din yung kabilang. At sa bagay, kung ang MMDA... Diba? Magandang araw po.
0: Oo.
1: Pakitanggal na po ang inyong illegal parking.
0: Oo. Pero
1: ibigyan
0: kung kunyari,
1: po kayo ng few minutes. Ganun, yeah, partner.
0: 5 minutes lang.
1: Oo.
0: Pero, apakaisipin din natin, partner, general. Kasi iba yung sitwasyon eh. Kapag naandun ka sa labas.
1: Ajit, minsan.
0: Mainit, umuulan, ginagawa mong trabaho mo, tapos ikaw pa ang sisingalan.
1: At hindi lang isa yung nakaka-encounter mo, partner.
0: Oo,
1: diba?
0: Tsaka ang hirap nun na, napaalis mo nga. Mayawa, tumalikod ka lang ng konti. Balik na naman. Parang, inaasar mo ba ako? O, diba? Parang walang respeto doon sa enforcer. Diba, General?
6: Kaya nga po, yan sa incidenting yan at sa mga situation na yan, mas lalong nahahighlight ang pangangailangan ng written procedures para nakasulat na kaagad ang magiging reaksyon. Depende sa kung ano magiging reaksyon din na sitwasyon sa ground.
0: Okay. Sige. Teka lang, mabilisan lang tungkol sa mga pagbaha. Yung ready na po ba tayo doon sa gagawin natin sakaling naku, bisitahin na naman tayo ng walang puknat na mga pagbaha.
6: Opo, ang paghahanda naman natin ay kahit nasimula pa nung Enero pa, nagsimula na kami talaga ng mga drainage, ng drainage clearing at mga estero clearing, pati disilting ng ating mga waterways. At sa ngayon, together with the Dole, may tupad kami na 10,000 para ikalat sa iba-ibang lugar ng Metro Manila para tulungan ng MMDA sa paglilinis sa pagsasayos ng mga daluyan ng tubig.
0: Alright, good luck po sa inyo, General, at sa inyong mga bataan dyan sa MMDA.
1: Thank you, sir, ha? Thank you po.
0: Gawin lang po natin ang ating trabaho. At hindi po tayo mag-mimintis.
1: Ayan. Yun yung importante doon, hindi sila hihinto. Kasi
0: tama,
1: kailangan talaga maklir yung mga karsada na yan. Ano?
0: Ang mga motorista naman, umayos-ayos kayo, ha? Magdisiplina po tayo.
1: Huwag na makulit.
0: Correct.
1: General, maraming salamat po.
0: Thank you, sir.
6: Maraming salamat din po, Sir San Ma'am.
0: Yes po,
1: si
0: mag-ingat po kayo.
1: General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. Samantala, partner.
0: Partner iba, General Manager ng MMDA.
1: Ay, Marlene, ikaw ba yan?
0: Na-miss ko lang si Marlene.
1: Ay, nako. Samantala, kuha muna tayo ng Flash Report.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Mga taga...
7: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Sabi ko nga, alerto sa brownout.
0: Sabi
1: muna.
0: Sabi ko nga din yun.
1: Oo nga naman. Dahil alerto sa brownout, mga taga Visayas Grid, isa sa ilalim po sa yellow alert, ha? Isa sa ilalim kayo sa yellow alert. Status mula 6 p.m. hanggang 7 p.m. ngayon pong araw. Ayon yan sa NGCP, ibig sabihin, manifest yung reserbang kuryente. At least ito, isang oras lang, pero mas magtipid pa tayo para wala brownout.
0: Pero ang sagot naman ng mga taga-Visayas, kami na naman!
1: Bakit kada alas 8 kami?
0: Oo nga, di ba natataon sa atin?
1: Bakit lagi kami ang nasa, lagi naka-yellow alert status
0: yellow
1: sa 6 p.m. to 7 p.m. po yan, mga taga-Visayas!
7: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Samantala.
0: Dahil dyan,
1: partner.
0: Oo. Ang ganda naman ng waitress mo.
1: Ganda.
0: Tsaka ano yan, partner? Wow. Alam mo ba? Paldo yan.
1: Aha.
0: Oo. Napaka-generous.
1: Sana oo. Oh. Pabakasyon.
0: Oo.
1: Sa nakakarating. Samantala, alamin na po natin ang report ng ating mga Radyo Patrol. Ito na, puntahan natin yung Kulyat Bridge partner.
0: Kahapon,
1: yung
0: nalaglag.
1: Yung isinara.
0: Nakabitak-bitak.
1: Oo, dahil sa sunog. Ay, alamin po natin yung sitwasyon dyan. Mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, kumusta dyan?
8: Robert at Doris, kumpara nung Lunes, wala nang build-up ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Congressional Avenue kung manggagaling ang mga motorista sa Mindanao Avenue. Pero magsisimula ang matinding traffic pagliko na ng Villa Socorro Street. Ito kasi yung simula nitong reroute ng mga motorista dahil nga sa pagsasara nitong Kulyat Bridge. Sa sobrang tukod ng traffic dito sa simula ng Villa Socorro Street, ang ilang kotse sa harapan namin ay bumalik na palabas ng Congressional Avenue para humanap ng iba pang ruta. Stop and go scheme naman kasi ang kahabaan ng Villa Socorro hanggang makarating sa kanto yan ng Seminary Road. Makitid rin ang daanan kaya kailangan magbigayan ang mga sasakyan na dumadaan dito sa lugar. Mabagal pa rin ang usad ng traffic sa Seminary Road dahil sa stop and go scheme, pero may mga nakabantay namang mga tanod at tauhan ng Quezon City Traffic Management Department na nagmamando sa traffic. Pagdating naman ng Quezon City General Hospital ay gagaan na ang daloy ng traffic palabas yan ng EDSA northbound. Inarason ko rin, Robert at Doris, ang travel time mula Congressional Avenue hanggang sa makalabas ng EDSA at sa maikling ruta na iyan, umabot ng halos 20 minutes ang aking biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Nico, may nasabi na ba kung kailan ina-expect na bubuksan ulit ito sa mga motorista totally?
8: Robert, wala pang sinasabi ang Quezon City local government kung kailan bubuksan ang Kulyat Bridge dahil nga sa laki ng pinsala nito. So, asahan na medyo matatagalan pa.
1: Sige, abangan natin yan.
0: Pero ano laki, nakuha mo na feedback?
1: Mm.
0: Magmula kahapon, di ba? Nasa nung weekend
1: pa.
0: Nasa oo. So, ano ang feedback ng mga motorista? Gayun din yung mga pedestrians?
8: Doris, yung mga motorista, yung ibang mga nakausap natin kanina, ang sinasabi nila no, na talagang sinatsaga na lang nila itong reroute na nilabas ng Quezon City local government dahil kahit papaano naman ay maikti lang talaga itong ruta. Ayun nga lang talagang makitid yung daanan kaya kailangang magbigay ng pasensya no, kapag nagkakaroon ng stop and go scheme. Pero yung iba naman kasi talagang ibang ruta na no, yung tinatahak nila, hindi na sila dumadaan ng Congressional Avenue kung ayaw talaga nilang maipit dito sa matindi.

0: Mindanao Avenue. Light to moderate naman siya kasi paglabas mo ng Congressional Avenue pag dito sa may bahagi ng Culiat Bridge, ano na yun eh, sa may EDSA na yun, so parang diretso na lang siya. Ang nangyayari lang talaga ngayon dahil dito sa alternatibong ruta na nilabas ng Quezon City Local Government, kailangan pa nilang pumasok dito sa mga eskinita sa loob ng Barangay Bahay Toro bago sila makalabas.
1: Ay nako, sige, sana maayos agad yan para hindi ganito lagi yung sitwasyon, lalo na ng mga residente malapit dyan. Maraming salamat, Tico Bagsik. Samantala, alamin naman natin ang diskarte ng ilang tindera sa Intramuros para madagdagan yung kita. Nako, sa Intramuros maraming estudyante dyan, ha?
2: Ayaw naman.
1: At turista, syempre. At kabayo.
2: Kabayo?
1: Oh, yung mga nagtutur doon, nakakalesa. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Diba, ganun. Alamin natin. Ayun! Ito po, balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol. Trisha Lindo. Trisha, anong discarding nga yan?
3: Good morning, Doris at Robert. Nanatiling 30 hanggang 100 piso yung order ng mga ulam sa ilang karinderiya sa Intramuros. Sa katunayan, ay bumabaan nila ang kuha nila sa 11 kilos ng LPG mula sa kanilang supplier. Kahit may ilang kumpanyang nagtaas ng presyo ng LPG, higit 1,000 yung naminus ito sa pagbili ng Super Kalan at dalawang LPG. Nag-aalok pa rin ng budget at combo meal ang tinderang si Marites, kung saan 45 hanggang 100 pesos lamang ang presyo ng kanyang tinda. Kahit pamalikot yung presyo ng LPG, hindi anya sa basta-basta nagtataas, basta hindi lang tumaas din daw yung presyo ng karne at gulay sa palengke. Dumidiskarte na lang siya na maghatid ng ulam sa mga kalapit na government offices nang walang delivery fee para mapaubos agad ang benta niya, lalo tanghali lang matao sa kanilang pwesto. Narito kanya pahayag.
4: Pareho pa rin, ma'am. Ganun pa rin. 30 po yung gulay, tapos 70 yung aming karne. Kasi po, nasanayan na po ng tao dito na ganun ang presyo namin. Hindi mo po ako nalulugi. Eh, paano may kita pa rin? At i-deliver po kami ng pagkain sa Comilec, sa DPWH, sa VF Condominium. Ang malaking bagay po kasi kahit pa yung pagkain namin na uubos agad.
3: Yan yung tinig nung nakausap nating tindera sa may Intramuros. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Samantala,
5: ZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Mga posibleng protesta kasabay ng Sona ng Pangulo, pinaghahandaan na ng NCRPO. Malapit-lapit na ito, partner.
2: Malapit na.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
6: Robert at Doris, pinaplansya na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang puwersa ng pulisyang ipakakalat kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, na magpapakalat ng higit 20,200 mga pulis sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila para magpanatili ng seguridad sa gitna ng mga posibleng protesta kasabay ng SONA. Kabilang na rito ang sa Batasang Pambansa, U.S. Embassy, Mendiola, Liwasang Bonifacio at iba pa mga Freedom Park kung saan madalas magkaroon ng mga pagkilos. Pero anya, maaari pang madagdagan o mabawasan ang pila ng mga pulis na i-deploy sa mga natural lugar, depende sa mamomonitor nilang mga aktibidad. Narito ang ating panayam sa kanya.
7: Hindi pong mabawasan or madagdagan lalo doon sa mga areas na pinaglagyan natin ng mga deployed personnel or ng mga CDM contingents kung mamonitor natin na wala or merong mga protesta na magaganap na sa mga areas na yan. Gaya halimbawa dito sa area ng US Embassy, sa Mendiola or sa mga freedom parks natin na kailangan pa rin naman natin lagyan ng deployment ng ating mga tauhan.
6: Yan ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO. Robert at Doris, sa ngayon, wala pa anya silang namomonitor na magpoprotesta o nag-apply ng permit para sa pagkilos kasabay ng SONA, pero nananatili silang nakabantay sa mga lugar na posibleng pagdausan ng mga demonstrasyon.
1: Pero given naman yan kasi, Zeus, partner, di ba, na kada may SONA, never nangyaring walang nag-rally. Yung FAG pa lang yan, hinuhulma na nila ngayon yan.

0: Ano yun?
1: Yun nga, madalas din kasi Robert at Doris, maging yung mga naging pagkilos sa Senate nitong nakaraan, no, nung pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo, wala ring nagsumite o nag-request ng mga permit. Kaya ang sabi sa atin ni Major Hazel Asilo, inaasahan na nila na ganun nga mangyayari. Kaya ang ginagawa nila ay talaga nagbabantay na lamang sila doon sa mga lugar na kung saan madalas yung mga pagkilos at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mga posibleng pagbabago, sabihin natin, sa traffic scheme, ano, na ginagawa kapag may ganitong mga demonstrasyon.
2: So, habang papalapit yan, panigurado, magkakaroon yan ng dialogue. Usually may dialogue, di ba?
0: Correct.
2: Ang mga nagpo-protesta partner tsaka sa police.
0: Pero meron din ako pang isang tanong, Zoom, partner.
2: Mm-hmm.
0: Pagkaganyan kasi, tinitingnan din ang ating intelligence community.
2: Uh-huh.
0: May intelligence community ako. Meron ba silang natitiktikan na banta sa seguridad? Hindi lang po nung mga nandoon sa zona, kundi yung mga sa nagpo-protesta na ganyan.
2: Oo, or baka may mga sumingit, manggulo.
0: Oo, may diba? mga saboteurs. Oo. No?
1: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Nung kinausap nga natin ng tagapangsalita ng NCRPO, sa ngayon, wala pa silang namomonitor na banta. Pero sa kabila niyan ay magpapadala pala sila o magdideploy ng initial na bilang na 20,000 o higit 20,000 ng mga pulis sa buong Metro Manila. Robert at Doris.
2: Okay, sige, abangan natin. Sana doon sa zona mismo, hindi magkasakitan. Wala nang basaan, wala nang tulakan pagdating dyan. Zeus, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZM.
2: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZM. Radyo Patrol.

0: ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
5: Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako.
6: Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonya ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemix!
0: Palitang kumpirmado! Tata! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
11: Kami po yun.
12: Siyempre, wala nang iba, wala na pong galawan ng palat. Telehitan.
11: Talapihitan.
12: Sabi ko telehitan.
11: Kaya, nadamay ako, inisip ko din. Talapihitan.
12: Kanina pa rin hindi nadamay. Yan. Wag po na, wala na po tayong iwanan. Hanggang 10 lang. Hanggang 9 tayo, partner.
11: Mag-extend ka pa.
12: Hindi kami extend.
11: Mali!
12: Mali!
11: Gusto mo mag-extend?
12: Kaya ako lang. Ngungungo lang ako. Hirap na ako. Hanggang 9 po. Pagpasensyahan niyo po ang aking saliwang boses.
11: Oo.
12: At ang aking pag...
11: Sinisipon po eh.
12: May sipon at ang aking pagsisenior citizen.
11: Mm.
12: Kaya si Robert na hahawa na din.
11: Bilang ko nga, partner.
12: Oo nga eh.
11: Yung sa'yo tsaka yung akin, equal lang. Ay, nako, partner, napag-uusapan pa rin natin yung impeachment na yan. Ano,
12: ay, nako, wala
11: yung
12: namang...
11: nangyari kahapon. Oral arguments lang kahapon talaga.
12: Okay.
11: Eh. Kaya parang kung nag-aaral ka ng law, tapos pinanonood mo silang nagde-debate. Sarap.
12: Ang dami mong matututunan.
11: Pero hindi pa tapos. Kasi pagdating ng Monday, magkakaroon naman ng oras yung mga senador para magtanong sa magkabilang panig.
12: Ah, teka. So ngayon...
11: Nagdagan mo, kulang pa.
12: Teka.
11: Ayun.
12: Ibig mong sabihin, di ba may mga hinaharap ng mga testigo?
11: Mm-hmm.
12: Ang mga nagtatanungan ay ang mga abogado na magkabilang panig. So this time, yung mga senador... Senator judges,
11: mm-hmm,
12: sila naman ang magtatanong.
11: Kahapon kasi, partner, walang ipinresentang testigo.
12: Okay.
11: Ang nangyari ay nagkaroon ng oral arguments. Ibig sabihin, naglabas ng magkabilang panig, naglabas ng argumento nila kung bakit, number one sa prosecution, kung bakit kailangang ilabas yung bank records at tax records ng Vice President. Sa kabilang panig, yung defense kung bakit hindi dapat ilabas. So, may 10 minutes yung kabila na inilahad ni Attorney Chel Jocno. May 10 minutes din si Attorney Michael Poa. May rebuttal sila na 15 minutes pala, tapos may rebuttal na 10 and 10, pero hindi na naubos nila both yung 10 and 10 na yon, at nilatag nila kung bakit at hindi dapat. And then nagkukus, ibig sabihin nagmeeting yung mga senador, sama-sama sila doon sa senators lounge. Paglabas, ang sabi, okay, we will decide that on Monday, pero magkakaroon muna tayo ng pagtatanong. So ang mga senator judges magtatanong direkta sa prosecution, direkta sa defense, kung ano yung magiging implication nung nirarequest sa BINA para doon.
12: Ah, kumbaga receipt. Recitation ng mga abogado. Ikaw, ano to, si anong pangalan
11: niya? Si Attorney Chel.
12: Oo, yun lahat kayo, ha? Humirera kayong lahat dyan. Tatanungin ko kayong lahat. Ganun ang mangyayari.
11: Pero 10 minutes lang yung ibibigay dyan.
12: Kaya mabilisan ito at saka kalmahan. Ay, kung nandun doon si Attorney Jocno, ay kalmahan lang. Kasi kung wala, kung ando doon si Jocno, mahahawa ka eh. Na kalmado lang.
11: Si Attorney Michael po, wag ganun din. Kalmado din.
12: Correct. Biglang pumasok si Lorna Kapunan. Patay tayo.
11: Attorney, good morning. At sa oras mong ito, makakausap po natin ang isang litigation lawyer. Siyempre, hingi tayo sa kanya ng perspective pagdating dyan.
12: Tama.
11: Pati doon sa huling testigo. Siya po ay former spokesperson din ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates, si Attorney Antonio Bukoy. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert.
12: Good morning, Panyero.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
11: Hello, Attorney.
12: Good morning, Panyero. Good morning.
13: Ayun. Salamat po sa panyaya.
11: Ayan, opo. Kami po kasi hihingi lang ng inyong perspective, ika nga, dun sa nangyaring oral arguments kahapon. Yung posibilidad na magiging decision siyempre ng mga senator judge natin doon sa argumento mismo na magkabilang panig kahapon at Attorney Bukoy, nakita ba natin na both sides substantial yung ipinresent nila ng mga argumento na tipong mapapaisip ka talaga kung pagbibigyan o hindi yung hinihingi nilang sabpina?
13: Para sa akin argumento na magkabisa argumento ng magkabilang panig, mas katanggap-tanggap po mga argumentong inilatag ni Attorney Jocno. Sinight niya yung mga naging desisyon ng kataas-taasang hukuman patungkol sa pagbubukas ng mga hinihingi nilang mga dokumento at paglalahad dito sa publiko, sapagkat ito ay mahalaga sa ngayong dumadaloy na paglilitis. Sa panig po naman ng depensa, inyong makikita na ang kanilang argumento ay para supilin yung paglabas ng ebidensya.
11: Opo.
13: Ang akin po, sa ganang akin, kung wala kang itinatago na katiwalian, dapat ilabas mo, maging open ka sa publiko at sa mga hukom ng impeachment court. So, yung isa ho, gusto maglabas ng katotohanan, yung isa naman, ang kanyang pakay, ay supilin ito. So, doon ka mapapaisip, ano yung itinatago?
11: Opo, opo. Pero, doon sa side po ng defense, sinasabi kasi, doon sa kahapon, hindi, kapag pinayagan yan, magiging fishing expedition lang yan.
12: Yan na
11: lahat na makita, pati nung vice mayor siya, gusto nyo kalkalin yung records. Justifiable po ba para sa inyo, Attorney Bukoy, na buksan din naman para ipakita at patunayan na may pattern?
12: Ayan.
13: Kasi po, yung sinasabi nila na dapat ang litisin lang dito at patunayan ay yung kanyang yaman nung siya ay naging pangalawang pangulo na. Ang problema ho dito, kailangan patunayan na lumobo at gaano kalaki lumobo ang kanyang yaman at kung ito ba ay kaya niyang panindigan at justify. Kaya kailangan magkaroon ng baseline. Saan nagsimula? Ano yung kanyang yaman nung siya ay umupo bago siya umupo na pangalawang pangulo at gaano kalaki ito lumobo, kung ito man ay lumobo man mula noon hanggang ngayon. Okay. Diyan ho nakikita yung ano, yung tagong tinagong yaman o hindi kayang patunayan na lehitimo yung pinanggalingan ng kanyang kasalukuyang yaman.
12: Opo, pero meron po siyempre tayong mga kapamilya, yung mga ordinaryong tao nagsasabi, "Hoy, bakit kailangan ninyong kalkalin yan? Eh, paano naman yung right to privacy ng mga individual na ganyan?"
13: Ang right to privacy po, right to secrecy, ay napapailalim yan sa pananagutan. Mas mataas ang antas ng pananagutan kesa yung kanilang private rights. Kung meron hong banggaan ang karapatang pangsarili at ang pangangailangan ng pananagutan, ay mas maigting po yung pangangailangan ng pananagutan.
11: Mm-hmm. Attorney, i-hold lang po namin kayo ng mabilis. May ipapasok lang po kaming mabilis ang flash report at pagkatapos babalikan po namin kayo, Attorney Bukoy, ha? Sandali po lamang. Samantala, kuha muna tayo ng flash report!
14: Radio Patrol Flash Report.
11: Nagmamadaling flash report mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene, detalye please.
15: Robert, na aresto na ng pulisya ang tatlong suspect sa pamaslang sa US marine biologist na si Ken Carpenter. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmulis sa umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Cebulan Negros Oriental kagabi. Habang arestado rin sa aga siya pang suspect na kinilalang CD na nagsilbing lookout sa krimen. Sabi ni ko may isa pang suspect sa kaso pero hindi pa tinutukoy sa ngayon ang naging partisipasyon nito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
14: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
11: Balikan po natin si Attorney Antonio Bukoy, isang litigation lawyer at dating spokesperson siyempre ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates.
12: Yan.
11: Attorney, doon naman sa naging hakbang ng prosecution, ang daming nakalista pero hindi na po namin kailangan itong mga witness na
12: ito. Nag-withdraw.
11: Ayaw na po namin itong mga ito na patunayan na po ng first two witnesses namin. Magandang move po ba ito para sa prosecution?
13: Opo. Ito po ay nagpapatunay na sila ay naniniwala na matibay na yung inilatag nilang katibayan sa pamamagitan ng dalawang testigo, si Agent Kalilong at si Attorney Jeremy
12: Lotok.
13: Pati na yung 19 na dokumentong tinukoy ni Kalilong at yung 45 dokumento na pinagtibay ni Attorney Lotok. So ito po ay ayon nga kay Attorney Kapunan, redundant na yung magiging testimonya, yung salaysay nung kanilang iba pang nakapilang testigo. Kaya hindi na laki na kailangan dahil ito naman ay pagpapatunay na lang nung mga salaysay nung dalawang naunang testigo. Pagpapatunay, ibig sabihin ay corroboration na lang.
12: Opo, pero hindi kaya ang sabi naman ng iba ay kita nyo na, wala talaga silang matibay na ebidensya eh. Kaya hindi na nila isasalang
11: sabi
12: yung mga yan.
11: Sabi niya eh, natakot yan eh. Mahina talaga.
13: Okay, mawalang galang po, pero kabaligtaran ho ang implikasyon nung ginawang hakbang ng prosecution. Kabaligtaran, sa halip na walang katibayan, ibig sa ang kanilang sa kanilang pag-urong nung iba pang testigo, sinasabi nila na matibay na at kumpleto na yung nailatag nilang ebidensya so far.
12: Ayun, So paano tayo uusan ngayon? Partner, ang sabi mo, sa Monday si Matibag naman.
11: Tuesday si Matibag.
12: Tuesday.
11: Monday decision na itong dalawang sabpina na to.
12: Oo. Yung pagbubukas o hindi sisiwalat sa publiko, Attorney Bukoy, kasama ba dapat yung sa asawa niya po, si Attorney Mans?
13: Opo. Kasi po, ang yaman ng mag-asawa, ang bilang po dyan ay iisa. Sapagkat nung dati, conjugal partnership property. Ngayon ho, absolute community property na. Ang ibig sabihin, ang yaman ng isa ay yaman din ng asawa. Kaya kung ating susuriin, ang bilang sa mag-asawa ay iisa. Kaya po, sa mga income tax returns, iisa ang sinusumite ng mag-asawa.
12: Opo,
13: like
12: yung
13: mga account nila, ang yaman nila, iisa ko ang bilang yan. Kaya hindi pwedeng sabihin ni nung kanyang asawa na si Man Scarpio na hindi naman ako impeachable eh. Asawa ko lang.
12: Oo.
13: Mm-hmm. Ang bilang ninyo ay iisa kayo. Iisa kayong kinatawan.
12: Mm-hmm.
13: Kaya ho, mahalaga na buksan at kinakailangan buksan pati na yung yaman ni Man Scarpio.
12: Ayun. So doon natin makikita magiging transparent. Sana kung ano talaga yung naging takbo ng paglobo ng kanilang kayamanin.
13: Hindi po sana. Dapat.
12: Mm. Dapat.
11: Dapat. Dapat. Opo. Attorney, isa pa, sa pagbubukas ng trial kahapon, medyo lumihis ng konti yung topic eh. Binuksan ni Senator Robin Padilla doon sa posibleng pagbabanta daw doon sa mga senator judge kasi biglang imbisigahan ng NBI itong 2019 SEA Games samantalang nakaschedule na humarap ang head mismo ng NBI sa Martes. Yung pong mga ganitong pronouncement coming from a witness na haharap sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Justifiable ba na nabanggit pa niya yon sa interview, media interview na ongoing yung investigation nila sa SEA Games prior sa pagharap niya sa Impeachment Court?
13: Uh-huh. Yan po ay hiwalay na usapin at wala po yung kinalaman dito sa kasalukuyang paglilitis. Ngayon, siguro napanahon na lang, na tiyempo na lang na ito ay kinakailangang ungkatin o sa paningin ng mga investigador ay meron silang nakitang posibleng katiwalian na naganap noong 2019 SEA Games. Kung inyong gugunitain, ang ginastos po ng pamahalaan dyan ay 109 billion. Parang ganun ang halaga eh. Na wala pa hong accounting na tinatawag doon sa ginastos ng pamahalaan.
11: Hmm.
13: Hindi lang maganda yung timing. Hmm. Kaya ho, idinidikit nila, iniuugnay nila ito sa impeachment trial. Ito po ay pagdadagdag kulay sa politika ng impeachment trial.
12: Okay, so yan na muna. Hanggang dyan muna tayo.
11: Abangan natin. Yung magiging desisyon sa Martes at kung paano yan didesisyonan ng mga senator judge.
12: Uh-huh.
11: And then hanapin ulit natin sa Attorney Bocoy.
12: Oh, lagi natin
11: maliwanag sa atin. Ang galimog paliwanag.
12: Oo nga, lagi natin hahanapin niya si Attorney.
11: Attorney, maraming salamat sa inyong oras for the meantime.
13: Maraming salamat din po sa inyo at magandang umaga.
11: Magandang umaga po. Si Attorney Antonio Bocoy, ang litigation lawyer, former spokesperson ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bocoy Poblador and Associates. Alam mo, partner, yung iba nagtatanong, bakit sa ibang article pa yan eh? Pinag-uusapan. Bakit ngayon pa lang pinagbobotohan na ninyo? Eh kasi ang wisdom behind that ay masyadong marami yung dokumento.
12: Uh-oh.
11: Masyadong maraming taon, kung papayagan ha.
12: Uh-oh.
11: Masyadong maraming taon yung i-review ng prosecution at ng defense bago nila i-present sa August. Mm-hmm. Kaya dapat as early as now ay kung papayagan, mabusisi na nila.
12: Mabusisi
11: para alam nila kung anong ipipresenta nila sa korte.
12: Oo, para pagdating ng araw na sabi mo, taktang araw na talagang dapat yan busisiin, ay kumbaga nasala na nila. Hindi na po tayo mag-wasting time.
11: Correct.
12: Oo, kasi yung ganyan Mr. President, Mr. Officer, presiding officer,
11: mm-hmm,
12: yung magaganyan pa sila. Mm-hmm. At biglang may papasok pa na nag-iimbestiga kami ng ganito. O kaya meron pa isa, ikaw daw may kaso. Di ba yung ganon?
11: May kaso ka daw. Di ba dapat pag may kaso hinaharap?
12: Oo. Nag-back to you sa kanya. Back to you.
11: Ay, naku. Oras po natin, 8:59. Pero ito, masaya ito sa Sabado na ito, partner.
12: Lapit na.
11: Kita-kits po tayo sa Sabado sa Caloocan Sports Complex. Diyan po yan sa Bagumbong Road sa Caloocan para sa DZMM 40th anniversary.
12: Oo, gusto ko ikaw magbasa ng payong legal. ako yung payong illegal.
11: Kaya nga, partner, may medical mission at libreng gamot sa umaga. Mula po yan, alauna ng hapon naman, ay may libreng merienda.
12: Yun!
11: Gupit!
12: Yun!
11: Payong legal.
12: Yan, payong.
11: Aura reading. At iba pa.
12: Yung aura reading, hula. hula-hula? Tama ba?
11: Or reading, nakikita ni Stargazer na medyo masaya ang yung ano, mga ganyan.
12: Ah, ganyan. Mm-hmm. Sa linggong ito o sa buwan na ito, ay nakikita ko na marami kang pupuntahan na event. At ang unang-unang event na pupuntahan mo
11: ayan na.
12: Ay ang apat.

0: Tara Kain Tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Ang init! Need ko na ng palamig!
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola!
2: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
4: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
6: Available in Sari Sari stores nationwide!
7: Sara Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
8: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
7: 10 piso lang SRP.
9: Dito na tayo sa Joy-A.
10: Dito na tayo sa Joy-A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
11: A supermarket namin, Joy-A.
10: Joy-A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
12: Need extra budget fast?
13: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
12: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
13: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
12: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
14: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop. Your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
16: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
17: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
18: Aluhado Cola!
17: 10 pesos lang, saan ka pa?
19: Aluhado Cola is available at Joy-A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

0: chara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marcia and Soydeans, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one frostbite ice cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
3: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
4: Ang keratin na may plus, keratin plus.
3: 10 piso lang, SRP.
5: Need extra budget fast?
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
7: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ang init! Need ko na ng palamig.
9: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
8: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
10: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
8: Wait, what?
10: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
8: Really?
10: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
8: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
11: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
12: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
2: Aluhado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
4: Sarah Guardian po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus!
6: Keratin Plus!
4: 10 piso lang, SRP.
7: Adam Morella po, mag-MSA Gata.

0: Tested. Tested by Anna Sparagos.
1: Sarah Guardian po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus!
3: Keratin Plus!
1: 10 piso lang SRP.
4: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
6: Kamusta? Si John Aniza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
7: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag Aluhado Cola na.
8: Aluhado Cola!
7: 10 pesos lang, saan ka pa?
9: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

0: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex condoms, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one frostbite ice cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
1: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
2: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
3: Aluhado Cola!
2: 10 pesos lang, saan ka pa?
4: Aluhado Cola is available at Joy A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

0: Ang init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.
5: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power.
6: Now available on online stores and tech stores nationwide.
7: Need extra budget fast?
8: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
7: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
8: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
7: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
9: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Kamusta? Si John Anisa Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
11: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
12: Aluhado Cola!
11: 10 pesos lang, saan ka pa?
13: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadro na laging blast sa tawanan, kulitan, puntahan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang The

0: Mali yung pinocus ng camera ko. Isang mapagpalang ako, mga ka-smileys. Yes, ako lang mag-isa sa show. Wala pa si Mark. Yes, wala pa si Mark. Siguro probably, ayan. Probably, ano tawag dito? Mag-join na mamaya. And si John Aniceto, posibleng hindi rin siya makakapag-attend ngayon. Dahil nga may practice daw sila sa trainer ng filming nila. No? Huwag muna i-open yung cam ko, no? Yan. Ako po, si Lord Supos. Ako lang ang isa dito. Kasama natin si Ate Mido. By the way, happy birthday rin pala kay Laro Tayo Gaming. Wish ko, syempre, yung kanyang tagline na sige. Ang kanyang tagline na let's summarize na lang. Sana humaba ang kanyang buhay. Yun lang. No? Sana humaba ang kanyang karera sa pagiging VTuber at pagiging DJ ng Smile. No? And yun. Kinakaman ako kasi wala pa akong pero alongside that, meron akong inalungkat. Nakita ko bigla yung video, sinabiglang kaklase ko yung video ko nung nasa field trip ako. Eh, during that time, nagsishow rin ako noon ng MOL. Ano yun, nagsishow ako noon. Pre, yung mic ko, yung boses ko, di na imposibleng marinig ng audience kasi sobrang ingay nila. And fun fact, may karaoke, ano sila doon? May videoke sila doon. Ay, nag-black screen yung pinapunod ko. Ayan. Actually, yung show kasi, yung show ko at that time, it was siguro naman, naging successful naman yung Danya. Pero, ang problema lang kasi, hindi siya tawag dito. Yung audio ko lang talaga yung nagka-problema nung bandang huli, bandang end. Pero nung dalawang editions kasi yung Tiol noon, dalawang editions. Yung una pang umaga, which is pinakita ko yung pinunta namin na museum, kotse ng mga presidente, kasama na rin si lahat, basta lahat ka ngayon from first hanggang ngayon si Emilio, diba? Pero siguro, i-share ko pa ba sa inyo? I-share screen ko ba? Search ko ha kung ano yung air check na yon. Pero ito nga, natambakan rin pala ako. Peta. Ano mo said na gagawin ko sana yung may activity pa kami banda doon. Biglang naalala ko, may tatlo pang pending. Tapos yung isa, bukas pa yun eh. Ano ba yun? Computer? IHGP bukas eh. Which yun, wala. Next meeting eh. Yehey! Dalawa na lang, nabuwasan na nag-isa. Next meeting pala eh. So Friday, Thursday ang ano. Oh, yan. By the way, napapakinggan po tayo sa Smile Radio. Papanood po tayo sa mga social media, sa YouTube channel ng Smile Network. Banggitin ko ba na banggitin ko pa yung official na ano? Pero siguro wag na muna, no? Siguro pag bandang launch na doon na natin banggitin. Pick yung mga platforms natin na kung saan tayo napapakinggan additionally, no? So, wait lang. By the way, ang oras 6:04 PM. Release ko magsalita 4 minutes. Oh, shit na yan. Si inaanaw ko kasi yung part na nag-show ako nung during field trip. Ito ata yun, nahanap ko na. Part 2. Ito. Ayan. Medyo maingay yung audio dito. Ayan. Banana sa drive, mag-drive. Nasa Na nagda-travel kami niyan. Pauwi na kasi kami nito. Sobrang ingay talaga namin. Kaya ayun, nag-commercial na ako noon at that time. Pero ito nga anyway, bukas na pala. Yes, mag-weekend na rin. No. Ano pa ba? Ocho grad, mag-join ka na dito. Ocho grad. Mark. Ocho grad. Nasaan ka na? 5 minutes. 5 minutes na nawalan ako ng topic. Nawalan ng topic. Eh, ano ba yan? Wait. Bocho grad, nasaan ka na? Mark. Mark Corrales, Bocho grad. Mar. Oh, wag na.
1: Marohas. Ay, mali.
0: Marohas. Na. Siguro, RJ, kaya mo mag-commercial muna?
1: Ano?
0: Kaya mo mag-commercial muna? Tato, mag-recall tayo ng ano?
1: Ano sa ano mo? Oh, mamaya na mag-commercial! Naka-join na si ano, si Mark!
0: Ay, si Mark, ganyan!
1: Naka-join na si Mark!
0: Oh, Mark, may topic ka! May topic ka, Mark! Ganda nga po, Mark!
2: Topic, kaibigan, 8-8 joke lang!
0: Pre, think another, ano, think ng, mag-think ka ng ano, maganda.
2: Okay, so mga kaibigan, so it's 6 p.m. Do you know where you are? Joke lang. Anyways, mga kaibigan.
0: No.
2: Special po ang ating ano pag-uusapan ngayon dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Mido na nagluluto. Oh my god. Yes, nagluluto ano ngayon si Mido, mga kaibigan. Amazing ay, Mido.
0: Sa saing. Ay, kala ko
2: ito
0: sa saing.
2: Ito po ang ano eh. Live ko sa ano, 7:30 a.m. ng ABS.
0: live cooking special ng ano, TQ Plus, si Mi.
2: Chinese cooking sa ABS-CBN. Alam
3: mo, hindi ka wala nagludo po, ha? At shit, wala na akong paminta.
2: Heck yeah.
0: Ano to, Chef Boy Logro.
2: Akala ko, Chef Bot.
3: Oy, ako yung isma.
2: Ang niluluto ngayon ni Mido ay wow, but hindi po alam talaga.
0: Ano pang bili ng ano? Maganap ako ng topic sa Reddit. Magandang topic.
2: Wait
0: kasi
2: lang guys.
0: Po,
2: so apparently, wait lang. Apparently may update tayo sa Philippine TV ano na ano world. Magfi-finale na yata next this week. Magfi-finale na ngayong Sabado yung ano tao ko. Then papalitan na siya ng ibang level to hosted by Melay Cantiveros and ano MJ Felipe. Yes. Akala ko nga sa online to eh pero ano ito pala papalit sa tao po.
3: Bakit kaya magtatapos na yun, no?
2: Well, malalaman natin this Saturday. Sana may rason si Ate B.
0: Dog me. Ha?
3: Speaking of, ano yung Bernadette?
0: Sembrano?
3: Yeah.
0: Bakit? Bakit daw?
3: Bilang niya ba naman? Gago siya. Tinungi ma ano dun? Tinungi ma babas ko dun. Pangan niya eh. So, guys, we are going to talk Miss Wah.
2: Hoy, si Miss Hawa. Ay, mali-mali joke lang.
1: Ay, ba yun? Miss
2: Joke lang, yun lang. Kuya Misawa, hello. Shout out.
3: Hindi naman. Diba yun? Gusto ko kasi yung Miswa kasi.
2: Hindi ako makasprint po, may higa.
3: Kuya Tito, we're just going to slice it. Simpleng ano lang, simpleng kiwa lang to. So,
2: there we go, I can now move on this game. Tagal ng rendering distance, pambihira. May ginagawa ko ngayon sa ano, paint an album sa ano, sa tawag dito sa Roblox.
0: Ay, dating ko muna dito yung ano no, ka... Oh, wait lang. May bagong labas na ba si... Nag-talk kami ni, ano, ay, ha? MSA?
3: Ha? Bakit si MSA?
2: Bakit nga si MSA?
3: Meron ka MSA?
2: Bumayo ka sa mang hotdog.
3: Ha? Ah, okay. Anyway guys, ayan, nagaan tayo ng bawang. Ito ay...
2: Bawang! Boy, bawang!
3: I-hiwain natin. I-mince natin to.
2: Si, guys, malibang... Malibang sa... Ah, baka natutulog. Baka natutulog.
3: Hindi. Pag ano, pag nagluluto siya, hindi niya ina-explain ko paano niya lulutuin. Paano niya... Anong ginagawa? Ah, gago.
2: Baka nag-explain niyo yung... Anyways, guys, malibang sabihin yung ano, yung pisteng ya.
1: Yes, yes. Yes, mali yun. It's an, ano, it's a Visayas where we're.
2: Ayun. So, i-re-return na po natin yung pisteng ya after, ano, 1 year. Thank you, ano, thank you sa, ano, PY. No word.
3: I-re-return
2: na po natin. Ganda ng ano, kantang napakinggan ko dun sa Spotify, title this malibang sabihin.
1: Oy! Familiar.
2: Kaya nga, very familiar. Familiar yung boses eh, boses ano? Boses storyline.
1: Uy! Kayo! Guys! Uy, alam ko ang ibig sabihin nyo dyan.
2: Mali bang sabihin? Ay, mali.
1: Mido!
2: Mido!
3: Okay. Kaya mo sila.
2: Anyways, mga kaibigan, ang oras natin ay 6:13. Sayang hindi ko naabutan yung 6:07 p.m. 6 eh.
3: Anyway, pwede na. Sa ating transport, lipat na tayo sa ating... So, ito ang ating gagamitin ngayon. Ayan.
2: Ito ang ano, napapunod ko po siya sa ABS-CBN, yung ano, Chinese cooking, bago mag ano, gap to ng ano, Angel Wings. Angel Wings. Yung hindi mo patay-patay na Aisha Novena. Mas mahaba pa sa unprovinciano.
1: God.
2: Sambihin eh.
0: Anong quadro?
2: Uy, seryoso, pinapanood ko yun, tas may yakult. May 8 billion ka ba dyan? Cha-cha-cha-cha-cha-ching-ching! Bihira. Ito po ang, ano, Chinese cooking sa Gia's My
0: Network. GTX 500!
2: Oh,
0: supplement po.
2: wag na wag mong sasabihin na hindi mo na ako. Ay, hindi ko na naalala yung lyrics.
0: Di na daw gusto si, di na daw gusto si Mark. Ano yung mga bakak, sabog.
2: Hento na ba yun? Ay, mali, ibang song yun.
1: What's up, LTG? Happy birthday! Again?
2: Mas mahaba.
1: Happy birthday!
2: Mas masara.
1: Happy birthday, pare!
2: Happy birthday, mas mahaba, LTG. mas ganda, mas masarap.
0: Ganda ng, ano mga, ganda ng camera angle mo, Mark Morales.
2: Oo, naka-laptop nga ako eh. So, nasa laptop ko yung ano, laptop. Habang naglalaro, kita ng pintan ng
0: brief. Alam ko ba, di ka nang bibrief?
1: Ba't may brief sa atas mo? Atatawa ko kanina sa akin.
2: Hoy! Tinitignan mo yung undergarments.
0: Siyempre, ano, discover, nag-discover.
2: Ay, discover? Ng brief, nag-discover ka ng brief?
0: Oo. Oh. Para ano, para malaman kung di ka ba talaga, kung di ka talaga nagbe-brief.
2: Ngayon, nagbe-brief ako ngayon, si Angelo Flores. Si ano, aba dapat lang ang hindi
1: nagbe-brief. Ako, nagbe-brief.
0: Uy, RJ, yung background. Yung...
2: O, yung bay.
0: Nawala yung...
2: Akala ko ano,
0: Bluetooth.
1: Okay na.
0: Nawala yung... Yeah. Nawala yung Discord feed.
1: Then, may inayos kasi ako dito.
2: May announcement ako mamaya. May announcement ako, video announcement tungkol sa magiging ano kahihinatnan ng tambay lang. Ano kayang mangyayari? Abangan.
0: Wow.
2: Ang susunod na ba 'yo? Abangan ang susunod na ba 'yo?
0: Napakita ko kay Mark kay Jan Aniceto. Kala niya totoo yung si Netflix. Ginawan ko ng mockery.
2: Senate leaks. Pambahira. Maniwala si Longganisa. Kaya na paano yung ano? Kaya na paano si ano, Adam Orirar sa hotdogs niya.
3: Okay. So, mainit na. Ayan, mainit na ang ating sauspan. So, isasalang natin ang ating sibuya.
4: Susunod na programa ay
1: Rated PG.
4: Ito ay
1: nasa susunod na programa. Bakit hindi RCB? Bakit hindi
2: RCB? Oh! Ang bihira. Manood na lang kayo ng minute to init. Mas maganda pa yun. Ang daming ano.
0: Ay, hanapin ko nga. Hanapin ko. Kung may ano. Wait. Ano ba ngayon? Minute-minute na ba ngayon?
2: Oo,
0: sana. Nanonood ko dati kasi biglang, yun, alam mo, biglang nag-disappear. Nag-dial ang shot doon.
2: Yung dating episodes ng unang iteration ng ano, minute-minute yung pinapalabas ngayon. Yung head-to-head challenge.
0: Inaabangan ko pa nga yung ano. Hindi ko makikita.
5: Ah,
0: May nakita nga akong post about dun sa ano. Uy, suspend dito si Gabo. Ay, Gabo pala. Uy.
2: Si Gabo, Hansalot. Si Gabo, nag-aalab ang ilong.
0: Nanagit ng ano. May narinig akong post sa Facebook yung nanak ng aso. Ay, ito tapay yung aso. Basta i-drop din, basta.
2: Bakit ba? Basta sa sakay na yung mga tao into animal cruelty.
0: Okay.
2: Dapat yung mga yan mapakulong eh.
3: Okay. Ito na ba? Yung ating bawa. Ay, nakapag naman.
0: Ano pala
2: ang rice po? Dito po.
0: Nido.
2: Nido.
0: Nakita ko yun eh. Ano nakit?
2: Anyways, ano tawag dito mga kaibigan, hindi po na mamulitika ang TQ Plus at hindi po magiging mamulitika, hindi po pupunta sa mamulitika.
1: Aba, dapat lang!
0: Hindi ka tulad ng isa dyan!
2: Whoa!
0: Ha? Tingnan mo, di ako nakapag-birthday episode. Wisit ka talaga. Ay, sorry.
2: Oh, baka nanonood ka. Baka nanonood siya.
0: T-O-L lang. T-O-L, T-O-L.
2: Salamat
0: ako ng cheers. Salamat kay Priapol dahil tinanggap niya. Magka-episode tayo ng mid-25.
6: Pre. Ito na, nagdagdag na ako ng cheers. Sa...
0: Nagdaglag ka ng monoblock. Pinangshot mo. Ay, sorry.
6: So, dalawang cheers.
1: Ano
6: yung nasa
0: vibe? Oh, yung vibe. Yung vibe experience. Yung vibe experience si Meps. Kasama niya si... Ano? TCPO. Si... Basta nakita mo yun. Si Starus. May si... Ay, si...
3: Si AJ. Si Meps.
0: Ayun.
2: By the way guys, this just in, timbang ni Maps Mata, bago siya ano, makasira lang isang monoblock, umabot sa 2,000 kilograms. Kaya siya ang monoblock.
0: Kailangan nilang ano, patibayin yung monoblock ng vibe.
2: Dahil dun sa monoblock ng vibe, naging vibe plus yung vibe. Kasalanan ni Mips.
0: Wala ko ang pagsasabi ng dakog ilong. Kundi si Gio lang. Oh, lagot.
2: Sigabo, nag-aalab ang ilong.
0: Lala.
6: Daming customer. Daming customer sa Quattro Food. Ayan, masarap ang
0: pero
6: pagkain
0: ang
6: dyan
0: ano,
6: sa...
0: Wait lang, search ko yung episode ng TOL yun.
6: Anong episode?
1: Katol! Uy, what's up mga katol? Ay!
2: No. Ding sa ano, mga ano, fans niya ng katol. Ako yung nag-originate episode 1 pa lang.
0: Ano ko yan? Hindi, ako nag-originate ng fandom na yan. Ay, sorry. Ikaw pala,

Ay, okay. Adobong tansan. Hilagang bato.

0: Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mo ng loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
4: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dito na tayo sa Joy A.
6: Dito na tayo sa Joy A Supermarket. Kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Macho and Sardines, only 12 pesos plus buy one, take 3 pa. Durex Condom, buy one, get 6 for all flavors. Starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin.
7: Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.

Narito na ang inyong Barangay Cuadro na laging blast sa tawanan, ulitan, undaan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang

0: Magandang gabi mga ka-smile. Smileys, ka-quadro. Yes. Ngayon, kayo po ay nagtutok sa tambayang Quadro Plus.
1: Na brown out tayo dun.
0: Nananawagan ako sa double light. Patapusin niyo muna ang programa namin bago po kayo mag-brown out.
1: Ay, hindi, alam mo ba? Pero siguro. Hindi kayo nangyari nung ano? Hindi kayo nangyari, I think, nung Tuesday? Sa ano na, sa impeachment trial. Kundi ka, alam mo ba kung ano ako nakalayan doon? Alas dos. Buti na sa lokal ko ng birthday
0: boy. Oh, merong ano. And yes, buti nakabalik na ang kuryente.
1: Pero ano, kinakabahan kami nun ha? Kinakabahan kami.
0: Hindi sa buti na tumuli kasi pag ay nako. Oh, scratch na naman. Pero ito nga so it's to God. Nakabalik tayo on air. Ngayon na makikinig po tayo sa Smile Radio na papanood sa ating YouTube channel sa Smile.

0: Network. Ngayon po ay July
1: 16, 2026. And paalala lang, ayan, follow niya rin po ang aming Facebook pages. Ayan.
0: Yes.
1: Smile Network PH or sa Facebook is Smile Network Philippines. At may ipipromote ha, ano, Lods?
0: Yes.
1: Since I believe 200 subscribers na po on News Radio Philippines, so please follow us. Please follow us at NR News Radio Philippines and ang official Twitter account po ng Storyline, NR _ the Storyline. Ayan. Gusto ko i-promote kasi why not? And ano pala, last one. Abangan nyo po ang premiere ng Middle East Midnight Session Season 5 sa Lunes na yan!
0: 11:11
1: sa Lunes na yan, 11:11. Yes.
0: Congrats sa 200 na subscribers na ano NR sa YouTube. For just a coverage, biglang doon na biglang tumaas yung subs ng ano NR. Oh, galing. Pero ito nga wala, umalis na sila. Kala nila, di na tayo papalik. Oh, siya.
1: Grabe, no, yeah. Charm ka nun. Buti pa ako, char.
0: Hello, yun. Ay, sorry. Ang init. Maganda pa kasi ako ng ano eh, ng ulo. Hello, yun. Init pa. Busa muna. Pero ito nga, hindi na ako bibili ng ulam. Merienda na lang. Kasi may ulam na akong dito. Nagtutunan dito. Ayan nga, nagtutrabag pa ba? Kasi wag na lang muna nga. Ayan. Oras, alas 5, 45 na. Alas 6, 45.
2: Ano alas 5? Ano ka na sa, nasa Thailand ka ba? The joke.
0: Time travel. Nalutang. Kaganina nakasama natin si JA.
1: Extended tayo, diba? Extended tayo
2: hanggang 7:30. Yes. Extended. Dahil sa double life na yan.
0: Extended, let's go! Sorry.
2: Anong sabi mo? Ay!
0: Si X and X extended.
1: Sex!
2: Ay!
0: Ang ano ni MSA. Yan siya, yung iconic ano niya. Iconic sound. Parang wish ano 75. Six.
3: Introducing the Infinix Note.
0: I'm not going to be in there. Who's the mom of the
3: Spring?
0: Phoenix Brilliantes. Oh, may sinunggumuha nun. Akin na. May ganun commercial pala. Is it? Ayun eh. In Phoenix Note 12. Puta. I-view ko nga yung original commercial.
3: Introducing the Infinix Note 12.
0: Dive into the world of pure color instantly. God,
1: Squat ka.
0: Exercise.
1: Ano yung ginagawa di ano? MSA? Nakaano
0: kasi? Ang natutunging.
1: Kamay niya sa ano? Sa... dito sa knees niya. Tapos ano? Kasa ng squat. Kasa bumabayo. Nagpo-push up ka lang.
0: Ano si Mark? Ano to, pre? May nakita ko, pre. Oh, shit. May nakita ko po si Angela Flores dito. Puta.
2: Mark, ulitin mo nga. Mark, ulitin mo.
0: Ano, wala siya.
4: Kanina pa ako nanggigigil sa'yo, ha? Binasa mo ba ang bio ko o sadyang hindi mo lang binasa?
0: Pinuya. Sinerge ko kung sino si Pinuya. Tayo na po, pre.
4: Kanina pa ako nanggigigil sa'yo, ha?
0: Wait. Okay. Search natin, ano? Wait lang, saglit.
5: The way na bumabayo. Mike! Asan si Mike? Putik na yan. The way kasi na bumabayo na kumaano si MSA.
0: Nawala.
5: Wait.
0: Yan o.
5: Kasi siya, diba?
0: Ha? Mag-ano ka? Uy!
5: Hindi!
0: Uy! Uy!
5: Nakaganon kasi siya. Wait lang ah. Ganyan. Oy. Diba yung ano niya, nakaganon kasi siya. Yung ano niya, nakasquat siya be. Nakasquat siya be kasi.
0: Hindi siya yung original. Wait lang, meron akong video nun. Wala ko parang...
2: So dapat, may papakita ko sa inyo yung video. So dapat, ganito kayo magbayo. Ayan o. Yan. Ganito kayo, ipapost mo yun. Hindi, ano natin, theater mode natin, ayan o. For example, ito.
0: Ulitin natin,
2: ayan. Ulitin yung audio.
5: Tingnan nyo mabuti ha,
6: kaya maraming salamat sa inyo. Kaya ba natin ito ibayo? Malalaman natin
5: ito kasi yan. Ito.
6: Malalaman natin yan. Let's go to do this, yeah, god damn.
5: Hindi kay Mark, hindi siya parang ano. Masya nagkaano? Parang...
6: Ladies and gentlemen, thank you.
0: Yan!
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10. One pack, 74 times to. 74 times.
0: Thank you. Kaya mo yan,
6: thank
0: MSA!
6: Thank you!
0: Kaya mo yan!
6: Aray ko!
0: Yun!
6: Aray ko! Oh my God!
5: Ito na
6: ko, tangin ang exercise to, tangin.
5: Hindi siya naka naka-forward ba?
6: Ginawa po
5: naka-bend forward. Hindi siya naka straight yung ano niya, straight yung katawan niya. Straight yung upper body.
0: Dapat ano?
5: Tapos ano?

0: marinig. Ayun, okay na. Yan. Gagi, matay Carlin dito. Matay Carlin ng kampo. Ito. Ito. Ito. Ito, pre. Ito, pre. Ito, pre. Naano ko tal.
1: Lago. What's up, mga kakwadro?
2: Sumakay na huwag kang maniya. Isubukan mo huwag ang tatsaga.
3: Walang mawawala.
0: Uy, si Pri Apple.
4: Hello, Apple.
1: Hello.
0: Jumbo hotdog. Kaya mo ba ito? Dito may Carlin Ocampo dito. Ito. Puta. Da, alam ko magpapakita sa ano dyan eh, si Angel Flores oh. Saan ko ba nakating ito mo? Pa. Tugito, rando?
5: Kaibigan, saan ka nakatingin?
0: Tyron Chago ba to? Send this to your...
6: Mandito Friday ba yung TQ guys?
0: Thursday, Thursday. Hanggang Thursday lang TQ.
6: Ah, hanggang Thursday lang.
4: Ah, kasi may Talk of the Legends.
6: Ah, sige.
4: Tama ba?
0: Hindi.
6: Wait ano? Lang. Pag-uusapan
0: LTG,
6: natin ito.
0: Yung... Ano?
4: Ah, hindi! Si Ved!
0: Ito.
6: By the way,
0: ito ang confessions is...
7: Ano meron?
0: Hindi. By the way. 7 PM pa ngayon.
6: By the way, Lodzo, pag-uusap, may... may... ano, may pag-uusapan ako sa'yo mamaya sa ano... After ng TQ.
0: 7:30 ang tapos ng TQ ha.
6: Join ka sa private call.
0: Shine.
6: Oh, private call. May pag-uusapan ako. Ano lang siya, private ano lang siya.
8: May pag-uusapan ako. Ay. May pag-uusapan.
6: Like internal lang siya ba? Internal talk. Oh. Join ka sa ano ha, private call after ng TQ.
0: Ano? Shine? Shine or smile?
6: Smile, smile, smile.
0: Smile, smile, smile.
7: Hindi! Ang nangyari sa Shine, kasi kasalanan ni Angelo Flores ay mali.
9: Now from the make it drop somewhere. Now get a bucket and a mop, that's somewhere. I'm talking wop, wop, wop.
7: Womp womp womp womp womp abada patla.
0: Womp
7: womp womp abada patla.
6: Ay wag nga natin i-ano, wag na natin nga ipunta dito yung ano, yung meme ni Jello. Eh baka mano pa tayo, baka mabatikos pa tayo. So, okay, time check mga kaibigan, mga ka-smile, 6:59. So, 7 lang to no, 7 lang yung ano, yung TQ, 7 PM lang.
7: Pero di ba sabi, mo extended? Di ba extended tayo?
0: Di kasi na, ano kasi eh.
7: Ano? Originally
0: kasi nag-brown out kanina kasi nag-brown out yung ni RJ, nag-brown out sa kanila kaya natigil yung TQ.
6: Dabaw light. Ano na Dabaw light?
7: Ano na Dabaw light?
0: Oo. Sabi. Sabi ko nananawagan ako na tapusin niyo muna ang TQ Plus bago mag-brown out.
6: 7:30 na, 7:30.
0: Oh, 7:30. Oh, siguro.
6: Wala kang 7:30.
0: Bigla kong na-disconnect sa call. I mean, from the phone. Kasi, ang lag na ng TikTok.
7: Hindi, hindi lag yung TikTok dahil yun kay Angelo Flores. Ay, mali.
0: Uy,
6: Angelo Flores.
0: Ayan, ba mayasad ba sir dyan? Hello, ano? Yung abot to sa kwinin ako kaganina na nag-field trip ako sa TOL. Ay, nag-TOL ako sa field trip. May picture ako, may video ako. Nag-video ako.
6: Ah, Talk of the Legends.
0: Yes, TOL. Talk of the Legends.

0: Di Jans. Ito. Wait lang, i-open ko muna yung ano ko. Yan. Hindi. Wait lang. Yan. I-post ko lang. Paulit-ulit kong i-post. Ayan, ito. Screenshot ko lang saglit. Ayan. Ayan, punta ko sa album. Albums. Wait lang, saglit lang ha. Screenshot. Ito. Medyo, at the time, medyo maingay yung sound ko. Ayan. Ito ako. Yan, yung dyan sa upuan na yan. Dyan sa may parang ano ako yan. Hawak-hawak ko yung mic din. If we... Wait lang. Ito. Sa banda YouTube. Uy, gago. Ano nga to? Gago, tiyo. Putang. Yung keyboard ko ha, pasensyan yung sa keyboard ko. Pasensyan yung keyboard ko. Napaka, medyo wild yung keyboard ko. Parang napuputol yung theme song. Pero siguro, napuputol yung theme song.
1: Kasi yung background music ginawa kong radio style. Hindi pa wala ba
2: ako sa isa. Ang portal po ay
0: kaya. Naka-open ba ako ng camera doon? Wait, tingnan. Ayan. Dito banda. Ayan.
1: Uy, ang lakas! Sorry, Lotso!
2: The preview era yun eh!
0: Left aim, smile. Galing ng algorithm ah. Pero ito, nag-TOL ako sa film clip. Ito yung unang part, which is umaga pa to. Pina-showcase ko dito lahat ng kotse ng presidente. No? Lahat ng presidente, lahat ng na-elect na presidente ng Pilipinas.
2: So, iyan ang mga film mo yung sa akin.
0: Musigium pa.
2: Ito naman po ay ano?
0: Kinilang nga to. Marcos, kay Marcos Senior, kay FP Marcos Senior. Then yung isa, ano mo yung sunod dito? Jinggoy tuloy. Joseph pala, sorry. Jinggoy.
1: Hindi, kuya nung Jinggoy tatay pre, si Joseph, si Erap.
0: Joseph, Serap. Hindi yung botong mesa. Ay, sorry.
1: Ay! Paisok ka niyan! Uy!
0: Ay, God.
1: I-remember si Tata.
0: Sorry. Pwede na. Pero, nga pala, announce ko dito ang mga malapit ng mag-relaunch na programa. Sa Smile again. Inusod muna ang TOL pati yung TTRXS sa wait lang ah. Tingnan ko ulit. Saan na yun? Hindi. Smile announcements pala, sorry. Wait ah. Hindi dito. Program schedule ba? Hindi rin. Basta may in-announce si Gio. Ayan. July 23 to 24, may TOL at TTRXS. So, ayan. Sa July 28 to 30, wala munang TOL at TTRXS. Wala TTRXS. Printed muna para mag-give way for the election coverage. Sorry. Impeachment coverage.
3: Impeachment.
0: Pero July 27, Meron.
3: 27 ni Sona, yes.
0: 27, state of the nation address na ni Pangulong Marcos Jr.
3: Pero I don't know, but we're kind of cooking something. You guys will be surprised.
0: Abangan niyan.
3: Magulat ang ating

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer. And I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

0: Nagbabalik po ang TQ Plus! Nagbabalik po ang pinagsasabi na ang kwadro na... Kwadro na Plus! So, oras na... Oras kung kabuluhan 7:17.
1: Uy, Apol! Presley!
0: Wait! Okay.
2: Nakatulog siguro
1: ata. Sabi niya may announce daw siya.
0: Ha? Teka.
3: Puan man.
1: Patapos na ang show. Ano bang i-announce nito?
0: Announce please. This Monday. I think is focusing
1: right now. Kasi sabi niya meron daw siyang i-announce bago matapos yung show eh.
0: Ha? Ay.
1: Presley! Ay, gusto mo ba i-announce kita?
0: Pre-Apple Montoro!
4: Actually, sa Monday pa yun. Monday pa.
1: Okay, hindi ka nakakaalat sa Monday. Good luck kasi may impeachment.
4: Ano ba yung available?
1: Bukas.
4: Bukas.
3: Ay,
4: di ba walang TQ? Di ba walang TQ?
3: Siyempre hindi, di ba?
4: Sige. Ay, actually, gusto ko sanang i-ano muna to, pag-uusapan muna eh. Then, i-announce ko na lang siya by ano. Then, i-announce siya. Ay, i-announce ko na siya ngayon. Sure ka?
1: Ano ba? Sinabi mo, mag-a-announce kay.
0: Baka din yun na.
1: Tapos, ano ba yan? May meeting
4: ka. Hindi dapat
1: meeting muna bago announcement. Hindi yung announcement tapos meeting after.
4: Ano kaya yung available ng kailan magbo-broadcast ang TQ sa ano? Anong available? Bale.
1: Ang sure talaga is Thursday, Friday. Ayun.
4: Thursday and Friday?
1: After ng Sona is Mondays and Fridays.
4: So, bale, ang TQ is mag-air ng ano? Mag-air ng Thursday and Friday. Tama ba? Sa ano?
1: Ngayon,
4: next week?
1: Hanggang next week. Pero kasi hindi natin alam kung anong oras matatapos yung ano or... kung ano mangyayari. So, di natin alam talaga.
3: Ano? Time travel na rin tayo. Bibili ako.
1: Pero kung ako sa'yo, ano, Apple, i-announce mo na.
4: Ay, announce ko na siya ngayon. Ah, sige. Mga kaibigan, isang malungkot na balita mula sa akin at mula din sa inyo. Simula po ngayon ay ako'y magpapaalam na sa Tambayang Quadro Plus because dahil ginawa ko ito upang maglaan ng oras sa mga importanteng gawin tulad ng mga schoolworks. Kaya mga kakwadro, this tonight, this is not a permanent goodbye for Solid sa Quadro dahil baka sooner is babalik pa ako. Pero I'm not sure pa kasi ano. Baka if may available akong time like mga tatawag dito. Like, sobrang daming oras. Pero, sige, baka may chance din na babalik din ako sa Quadro sooner. So, ayun lang. We Wait, Priya, so, meron kami. So, mga kaibigan, this is a not, this is not a permanent, guys.
0: Goodbye. No. It's not a permanent.
4: Mr. Priya, po ito. Nice ko lang, ano.
2: Kinsana! Kinsana!
4: Wait, before I can, ano, I have a message to you, Mr. Pre-Apple Tomato. Maraming salamat kasi ay matagal na kitang pinapanood simula nung tambay ni Paus at Alex at nung naging naging TQ
2: Kim Chan.
4: Matagal na kitang pinapanood, matagal na pinapanood na audience na kaya napapansin niyo na matagal na akong fan ng TQ. Oy. And also Pagapaya. And isa pa.
2: Sorry.
4: Sige lang. Okay, wait.
2: Pagapayakin mo si Pio no Abdi Apple.
4: At isa pa, maraming salamat dahil nagsabay tayo sa birthday nating dalawa noong December 26. Ayan, nagsabay tayo, di ba?
5: Ayo, maraming
4: salamat
5: sa
4: din.
5: Ano, sa kwadro.
4: And sana mauulit natin, and sana mauulit yan kung possible. Sana na lang. Kung meron, what if lang kung meron siya, ganun. And maraming salamat din kahit nawala ang isang aba dapat, yung isang dating host na sabi ng aba dapat lang. Nandiyan ka pa rin.
2: Oy!
4: Wala na.
2: Oy!
4: Ayan. Maraming salamat din dahil ikaw yung nagtatangin.
5: Tsaka also by the way, guys. Tsaka by the way, aside from TQ, andito pa rin naman ako via Salita ng Mansanas. Kaya abangan nyo ako, tutupan
2: ano?
5: Nyo ako, bye.
2: Salita Saturday, ng Jer. Ay, mali.
4: 7 p.m. Saturday 7 p.m. Yes.
6: Priya pula.
5: Anong salita ng Jer ga?
2: Wala
1: mo, RJ.
5: Kaibigan
1: to, ano ba yan?
2: Panic. Ano? Tanongin ni si Gio, bakit ganyan ang tawagan? Tanongin ni si Gio.
1: Hindi, ano kasi? Salita ng saging. Salita ng saging.
5: Ah, puno ng saging. Ay.
6: Oh,
7: malaking ipit to. Sa Boston Celtics, ang pagkawala ng Jason Tito sa kanilang line-up.
6: Salamat dahil nilapagod mo na ano sa pagkatanggal ko dun sa full life.
1: Kawala, Pre-Apple.
6: Ano, Pre-Apple, maraming salamat dahil ano, nagkawala ako dun sa ano. Salamat dahil ano, naging friends tayo since ano, nung mga ano, wala ko nun sa kulit. Thank you.
5: Pero actually guys, busy na talaga ako, no? Kasi alam niyo naman na written na baguhin na natin yun, ano natin. Baguhin na natin yung pamamaraan natin.
4: Oo naman. Kasi mas malala na ang grade 10 na yun. Mas marami nang gawain.
5: Legit. Like, para siyang ano ba? Madami talaga.
1: Kuya Pao.
5: Pre, alam mo, Lodzo? Alam mo, Jana ni Zeto? Kung ano na yung grade 10 namin? Grade 9! Sino nung grade 9? Until presentations. Ngayon, pre, tatlo! Ayun, datong presentation. Oh my God. ESA. Math. Sa, ano pa yun? AP. Tatlo. Tatlo.
4: Para ng reason sa defense
1: yan. By the way, yung isang ano, hindi niya, include si, ano yan, si...
6: Oh, yeah. Oh.
1: Yan, happy birthday!
5: Happy birthday din kay ano, kay Laro Tayo Gaming. Mas mahaba, mas maganda!
1: Mag-joke rad, huwag ka lang!
6: Hi guys! I woke up, kagising ko lang.
1: Si ano, si Jim?
8: Merry Christmas. Merry Christmas. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you.
9: I would like to say, oy, wag ka na bumayo, March yung grad. Hindi ko ma-inaugurate yan.
4: Sige, go Lodzo.
9: Wait lang. Briapol, ba't may galing Pilipinas? Briapol, I would like to thank you to say na maraming salamat sa isang tao na nagbigay sa akin ng oportunidad na maging miyembro ng TQ. Yun lang.
4: Pero actually guys, sa mga nagtatanong pa rin, ako pa rin ang magiging director ng programang ito, and tsaka I will be on SNM na guys. So bale ano na ang mangyayari is isa na lang yung programa ko. Like ililimit ko na siya kasi to give way to other important works. So, kasi actually busy na talaga yung grade 10.
10: Wait. Ay, masagay SNM ito. Wait lang, may narinig yung SNM na.
4: So, ayun. Uy, ba't may SNM?
10: Wow.
4: Bayo!
1: Ang labihan niyo po bayo!
9: Eh, sunod tayo ng news line!
1: may
9: bumabayo
1: na naman! Uy, magkano na! Exo na!
4: Okay, so dyan lang po nagtatapos ang Tambayang Quadro Plus! Ako po si Free Apple Tomato na last na pong mag-host dito sa Tambayang Quadro Plus!
10: Hey! Hello po si Mark Morales! Lodzo Juan!
4: So actually, ginawa ko talaga to kasi medyo busy na kasi yung grade 10 era ko.
10: Okay.
1: And ako naman po si Mido Vita Chibala na nagsasabing ayusin yung bumayo.
4: Ayusin nyo muna yung pagbabayo bago ipalabas sa programa. Ay,
8: hindi. Before mo tayo mag-alis, maraming salamat. Kahit late na ako, basta sabihin ko sa inyo to. Put na ngayon ang hotdog na yan, amang itlasa.
1: Itlasa?
9: Matulog na kayo mga peace.
4: Tulog na kayo!

0: Ang init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
4: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
6: Kamusta? Si John Aniza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluado Cola. Ang Aluado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins. Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluado Cola na.
7: Aluado Cola!
6: 10 pesos lang, saan ka pa?
8: Aluado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluado Cola, gawa ng Aluado Brand Enterprises.
4: Adam Oreller po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
9: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power.
12: Now available on online stores and tech stores nationwide.

0: Sarah Guardian po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin Plus!
0: 10 piso lang, SRP.
3: Adam Morella po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tarakain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
6: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
7: Ang init! Need ko na ng palamig!
8: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
7: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
8: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
7: Wait, what?
8: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
7: Really?
8: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
7: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
8: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit. Available in sari-sari stores nationwide.
9: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
10: Need extra budget fast?
11: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
10: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
11: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
10: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
12: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Kamusta? Si John Aniza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
14: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
15: Aluhado Cola!
14: 10 pesos lang, saan ka pa?
16: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.